0: farmer ne si ah le ni gie dodo eno sa na de achi ahwrema wo sidi ankoa
1: e be se ye
0: ti nemo se wantumi ankoso anya ni